0: Magic. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Ebola burwadde bwa namuzisa, butira mu kaseera katono ennyo, naye ate busobola okwewalibwa. Buno wammanga, bwe bubonero bwa Ebola, omutwe oguluma, okuva omusaayi mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, emabega, ne mu bitundu ebyekyama. Okusesema omusaayi, ennyingo eziruma, nakanyama, n'omusulo okukendeera. Bw'abeerawo omuntu yenna ali mu mbeera efaananako bw'etyo, teweerabira okutegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, sindika message ey'obwereere ku U-Report ku 850 oba kuba ku ssimu ey'obwereere ku 0800 100 0000. Buno obubaka bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
2: Wakati mpaka za World Cup, eduke ya Tekno Kasangati likutusako. Buy and win World Cup promotion. Jangu ufune smartphone ye nunji, tuzituna mukashi ni mchiba njampola. Omupira ne highlights, bidabe kusumio joguze wano ku Tekno Kasangati. Oli mukozi wa contenti, oli blogger, omu ya gala chifana nchakabi. Jangu, esimu za fezi original, mpia tuku, eranga zine ne guarantee. Tulina Samsung, Tekno, Itel, Infinix, Vivo, ZTE, iPhone, Zika. 50, Hot 70, Not Edge, nenda la zona, awatari musingo guna, ero wangule chidabo, buli wangule simu kumaduka agafe, tusange kumutasa City Mall, Ekasangati, kumafuta aga Torch Energy, okulira na Afro Club, eseta tuliku SK Mall, ngo ingi la seto kuvei Kampala, enansa na tuliku mastowa, awali ya mitija akari tunsi, tutunude mkubo liye chiva ando, obatu kubire, kuziro musavu 03, bili nya muenda, munana tanu muenda, nukuziro musavu nya emu, 03 muenda, musavu tanu muenda oba ku WhatsApp ku 0777 nyamusanvu muenda 38 nya
3: oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pya otandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 10 nemo ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Spring Flower
4: ngabuliwe mune
5: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gw'okuwangula nekiri extra uweereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofuuka omukuba namukisa abaniwangulira ebisava weewangulire trolley dash eweereza ddala emitwalo ataano amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
6: Kale ali ku Paris FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo engine Ashraf Mutasa meme ogambo otyabere kulaba nti ate munango liko Pearl of Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo njagala lunaku lubalu wako biri na bagamba nti nze njagala nnyo kuweereza nga ate oli mulamu njagala nnyo kuweereza abantu abalamu oleme kulaba ate olubuto lunuma ate omugongo ate mutwe ate kino ate kati nyina pressure ate nyina sukali ate nyina chichi okitegera kakati akadde kano kennyini nyini tukatuome dokita dokita ne kinobe dokita angaliwa mu ne kinobe olubiri wako biri njagala ate munango okiteke mbongo okimanye nti dokita abaawo tufisa wakadde ne tumukuwa nasobola okubira nga ate mukwano gwange akujjanjaba ebeera muntu mwegendeza nnyo eri obulamu bwo buli kantu kawuliramu konna konna kootalikira tolinda kagejje kkiriza osobole okulaba nti ate munnange ogende mu ddwaliro bannaffe aba Reagan bajja kulaba nti ate mukwano gwange bakujjanjaba sebo dokita mbadde nsaba olamuse ku ggwanga
7: mbalamusiza nnyo mwenna abawuliza ba Pearl FM okuva ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center wali ku nkulungo ya Kabaka awo nga wakajisa ogendo yolekera ogenda kusaidia dalili rubaga wakati awo wali Starbex awo ku Starbex bomalo jisa katono wakati waliwe ebizimbe bya fero jajibiraba n'ebipande njagadde nnyo okubeera nga mbawuliza olwaleero era nga njagala kubaako bye mbayitirayitiramuko obulamu bwe bugagga gwampuliriza omulungi owa Pearl FM nkwagala oli mulamu oyinza okuba oli awo naye ng'ebintu byasoba dda ate era ng'otambudde ebbanga ddene nnyo ddala myaka 10 myaka 8 myaka 7 abalala temunana kutegeera mbeera mbasaba mwembi abategeredda nabatana kutegera mwongere okubeera nti amatu mugatega muwulire bino kubanga na kuogera nnyo ku bubonero nze ndireetinga nnyo endwadde z'enjogera zonna n'enziyita ensajja ezimu za luganda zitambulira mu neetiwaaka ampuliza omulungi ngenda kuogera ku ndwadde nga njogera bubonero naye gwegiremuko Regan tukebera mu kukebera tukebeza byuma bikakensa bikatangaza ebirengera ewala ebuziba mu kubera nti tukukebera tosobola kuvaawo ng'otubuze ekirwadde nebyo kiba kyekweka kitya emyaka mingi nga kikubuzaabuza amazima tukizuula tusooka kukebera lyetteeka erisookera ddala ate nno general body check up yonna tetukebera kalwadde kamu tetukebera kitundu kimu tukebera ensigo tukebera omutima tukebera amaaso tukebera olubuto tukebera buli kimu emisuwa buli kantu konna akakwatako netumanya obuziba bw'obulamu obwo ampuliza omulungi Regan nja kubala gwe ayakatwegattako era agenda okunyumirwa akanyumiro kano ak'ebyobulamu mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo nsaba ofune namba za simu wekwate Regan oje tumala okulaba embeera eri etya ampuliza omulungi nja kuba nkunyumya n'enzijjanja baffe endala yonna mu maaso awo naye nga ekindeese kwe kubeera nga nkutegeeza nti gye tuli 07-48 gikwate bukusu 52-78-89-9 eyokubiri eri 07-65-32-62-69 ennamba ezo oziwulidde ampuliza omulungi njagala obeere mulamu teweekweka eyo teweekyawa toggwamu maanyi nkuwa essuubi nti kasita omala okuzuulwa obulungi ate waliwo amagezi getusalira awamu netulwanyisa namutta netulwanyisa nawookeera netulwanyisa ekimbe ekyo kiba kikufunyafunyizza okugeza nga sitrooko omukulu azoogeddeko sukaali oyo akuluddemu olusitomanyi amazima puresha nga nayo ogimanyi ya mutawaana etutta abantu bangi abantu abasinga obungi ayinza okuba ng'oli eyo nga tofuluma bulungi nga kitwala ebbanga panvu nnaku 2-3 kyabulabe ennyo ampuliza omulungi nja kukusaba obeere ng'oso tunoonyaako bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabyawo yolekeranga dde Rubaga bw'obanga ogenda Rubaga waliwo Red Cross ekyemmanga ekyengulwalo Starbucks petrol station oba essundiro ly'amafuta liyiseewo katono jangu mu maaso ennyumba ziri awo ye ng'otuliraanye Starbucks nga wakagiyise ennyumba nga 2 ebipande ojja kuba obiraba aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center tusobola okukebera n'okujjanjaba ebirwadde ebirwadde bikusimbyemu amakanda waliwo ensi zenyinza okugamba nti zikirimaanyi nabagamba nti ensi zikirimaanyi mu ntanda eno ntero ziwuliriza bazigira bazoogera mulimu America yenjimanyi bulungi abamu bamanyi Russia naye nga bw'otegayalirira nga bwalabye nti akasi kano ka Iran bakalumbye America n'ekalumba naye nekeerwanako nnyo naawe beera akasa akatono nga waliwo ekirwadde ekisajja ekikulumbye tusobola okukukwatiza tukwegattako nitulwanyisa okulaba ng'osobola okubeera omulamu ampuliza omulungi nga be mbadde nkulagirira ye tugenda kuba tusobola okutembeeta ensonga gwayakatwegattako mu puroguraamu entanda ye puroguraamu ensajja gye twalondayo tugenda tusobola okutuusa obubaka buno gy'oli ennamba za simu gwayakatwegattako 07-8-52-9-89-89-89 eyokubiri 07-65-32-62-69 kuba simu obuuze nibwo kuba kati nebogeze sola wa kwezili tichina bozibu naye ngatwetaga nya abantu ababuuza ku ndwadde ezenjawulo ngenda kubeera nga njogera bubonero obubonero buno ndyokate nkulage nti endwadde zaabo weziri obubonero bino wammanga funa ekkalaamu omuntu yenna ng'obadde olwadde obulwadde obwa pressure obanga onootera okulwala ekisookedde akabonero akasooka kusanyalala sanyalala buli kaseera buli lwowulira amasanyalaze nga kulumba oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu oba oli mukyala aji nkwesirayiridde jangu ajati jangu tukebere ku mbeera y'emisuwa bw'eyimiridde bw'otekereza misuwa gino oyinza okukomekkereza ng'ofunye ekirwadde ekisajja ekiyinza okubeera nga kikutwalira obuwalana n'obuwana bwa ssente emyaka gyonna oba ekinyana okutwala ekaganga nkulayirira ampuliza omulungi tosanyala n'obiyita ebyokusaaga emikono amagulu n'ebitundu ebirala byonna ampuliza omulungi senga owulira omuntu nga buli kaseera gukulumba nga ne bonywa amazzi amazzi muntu gukulumbanga ogwakweweredde n'obeera ku makerenda ng'ofuna painkiller buli kaseera edex takuva mu nsawo amazima pano takuva mu nsawo kyabulabe nnyo nga kitegeeza nti kabonero kawaggulu nnyo ku side ya pressure ate laba ofuna obuzito n'obulumi mu kifuba muno nja byogerako ebirwadde ebyo nja bibiddiriŋŋana wano ku ntanda mwongere okubeera nga mubyekenneenya kubanga bikatira biriŋŋanga ziri ensi zikiri maanyi ampuliza omulungi bw'owulira obulumi dduka misinde ate laba otandika okulaba nga bw'oba osoma ennyukuta gw'agenza akula mu myaka amazima ng'ennyukuta ozirabamu ennyukuta bbiri double vision dduka misinde jangu otulwanyise ffenna ekirwadde ekyo bw'ofuna obuzibu bwonna mu kussa amazima nawo kabonero kankunala eyo nno mbadde nnokolayo ku ndwadde ensajja eya pressure efuuse namulanda kubanga pressure erimu eya waggulu n'eya wansi ampuliza omulungi tolinda kusirikira mu buliri kubanga pressure esooka kuttira mu buliri nga tewerwanyeeko eya wansi ate eya waggulu oyinza okubeera nti werwanako olwokuba nti ezenamaanyi eba ezzenga musisi eba ezzenga kibuyaga oyinza okukomekeza ng'oyiseeyo ate nebitaba birungi naga gundi afudde amazima ampuliza omulungi jangu tonakwemwombeera ate naye nkusaba omulala kagende ku saidi ya sukaali naye kattira afuuse namulanda mu baami abakyala n'abaana amazima tasosola ampuliza omulungi senga otandika okukunkumula kunkumula buli kaseera emisana n'ekiro naddala ekiro
4: okunkumula kwe kufuuyisa
7: okufuuyisa n'obeera ng'ofuluma omusulo buli kaseera dakiika ana ataano dakiika saawa emu nga amazima oluusi nooba tonywedde naye ng'omubiri gutandika okwekamula dduka zambwa jantulabe embeera oba genda ku ddwaliro bakkebere ampuliza omulungi senga owulira ennyonta empitirivu nga naye esusse nga buli kaseera oyakunywa mazzi buli kaseera osaba mazzi dduka zambwa jangu tukukebere kuba tukebera endwadde njala kukkatiza ku nsonga yakukebera ampuliza omulungi senga obeera nga oli awo nga tewetegeera nga buli kaseera okendeera wadde olya ekimala era oli ebintu ebisaanidde naye nga olaba weit ogenda osalika mu buzito bwo ogenda osalika buli kaseera osala kiro satu osala kiro nya kiro emu kiro bbiri amazima weetaaga omanye nti waliwo kyeŋŋenda okwogera nti oli mulwadde amazima njakugaa nti oli mulwadde nga walabika dda mu lubo lw'abantu ba sukaali type 1 oba type 2 nakugambye nti type 1 ye type eri awo eya sukaali ayinza okubeera nga alinnye naye nga talinnye nnyo naye type 2 ye sukaali ayitiridde ng'era ebirungo bya insulin ebizaalibwa akataago tebikyasobola kumala balancinga system n'abasirikale b'omubiri nga bagenze bafa basaanawo ampuliza omulungi dduka zambwa awulira bino wammanga njala kutegeeze nti senga owulira enjala ejje okumuokumu ng'era olumwe enjala buli kaseera oyagala kulya awo kabonero kabulabe nnyo ddala ampuliza omulungi jangu tukukebere ate tatukujjanjabe sija genda wala gwa yakatwe gatako ngwado uli obubonero obo kusaidia sukari nja kuba nkuongere namba wakatwe gatako mdachikemu palo bulikasera egatta abantu kumukutu ne baberanga bajigatako lokubira anti tuli mu program entanda en entanda yobulamu 0748 jojotu okubira anti tukufunirako 52 7 8 chinana mumwenda eyoku biyeri 0 7 5 asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda ampulizo omulungi njagala obere mulamu pale kwagala olirize entanda naye ngoli mulamu tobera na nkenyera yonna nosirikire sengo ulira okukowa ngombiri gwo bulikasera ulira ngo mukube osumagirira sumagirira kabonero kunala nnyo akalaga nti amazima wandiba n'ekimbe ekya sukari ow'ekika ekisooka oba ekika ekyokubiri jangu dukezambwa tukukebere tukujjanjabe ampuliza omulungi nja kugenda ne kusaidi y'omusajja yendwadde ensajja gye bayita prostate prostate eno enlargement abasajja basinga obunyi myaka 45 ebatawaanya nnyo naye bw'ola banga otandise okufukaafuka era n'obanga akabonero kali akasukaali ak'okufukaafuka jangu dukezambwa tulabe betuyinza okugikwataganya nga tenaakugenda mu stage ya kuteekamu kapiira naye ne bw'obanga wagenda dda mu stage eyo jangu tulwana olutalo jangu tufube tulabe tusobola okujjanjaba ampuliza omulungi tugenze ku side ya stroke omuntu wenna nga oli awo olina sudden arm weakness oba obunafu mu mikono ng'owulira emikono tekikyasobola kukwata bulungi tegisobola kuwanirira kantu kagundi kakwota otandisa okubeera nti omenyeka nga bw'oba ositudde akantu oba kasawo oli mukyala oli mwami amazima stroke ekuba abantu bonna stroke eno esinga nnyo okubonyaabonya ekitundu ky'obwongo naye bw'ebanga ekkubye amazima oyinza obangi obalabye nga bamaze okukyuka balemalidde ddala obulemu obwo si bwe tukwetaaza gwabadde omulamu oyinza okuba nti obadde mulamu omukono emimwa amaaso amagulu ne sayidi yonna nga mubutuufu emirimu gyogitambuza bulungi naye stroke ejjanga kizungirizi n'eryoka erumbagana obwongo n'ekuba emisuwa egyo nga kisinzira ku mbeera y'emisuwa bw'eyimiridde tolinda kubeera ng'ogenda ku mbeera bw'etyo ampuliza omulungi senga owuliramu obunafu bwonna duka zambwa ojje tukukwataganye ampuliza omulungi senga otandika okubeera nti ebigambo bojja bibojje otandise okubeera ng'obikutwa bukutuzi kutuzi bw'oba obadde oyogera bulungi mujjukira bungi mukama amuwumuze mirembe ndowooza omugenzi kyanjo bwe yayogeranga wamulabanga stroke yamulumba n'emukuba era teyadda ngulu ampuliza omulungi nawe oyinza okuba nti otandise okubeera n'obubonero bwe buti obutonotono duka zambwa tugikwataganye emisuwa gino tugirwanyise gibeere nga kisogogolwa ojjanjabwe ampuliza omulungi fe abarigan tusobola okukukwataganya mu kujjanjaba tujjanjabira ddala tulina ebyuma ebisobola okugogola emisuwa tulina ebyuma ebisobola okuzza oganizi zonna ezimaze okukyankalana kubanga sukali asobola okuba nti yakuyuzaayuza dda nga yakuletaleta dda ogundi amagondogondo munda eyo oba amabwa nga yakuba dda ebitundu byona nebibeera nga ebinafuya okugeza ng'ensigo n'ensigo yanafuwa dda amazima tusobola okulwana olutalo ne tubeera nga tujjanjaba nga tukozesa sisitimu zaffe ez'enjawulo awo nno tulina ebyuma ebikebera n'okujjanjaba tulina ekyuma ekisobola okubeera nga kigogola omubiri gwonna ne kigogola amazima sisitimu zonna zibeera nga ziri kiriya ekyuma ekyo tukiyita detox n'ovaamu bifetete n'ovaamu ebiteetaagisa n'ovaamu amasavu n'ovaamu chemicals amazima abantu bangi atambulawo naye nga mu nsawo mujjudde makerenda ng'oluusi omize amakerenda ng'omize amakerenda ebbanga ddene tekyetaagisa kubeera ku makerenda bbanga ddene osobola okukendeeza obuzito bw'amakerenda mu mubiri gwo osobola okukendeeza chemicals ezikufumbekeddemu kubanga okalya dda era kadda dda ampuliza omulungi gwe ayakatwegattako ng'asi mu kkutiisa wabula nga ojje tukukebere tuzure embera y'obulamu obwo atujjanja bwe mu ngeri eri tekiniko era y'abakugu Janku Regan oba ayita ku nnamba za simu zino wammanga 0748 52 82 89 aji ne ajati olie mkwano gwange mbadde nkyayogera ku stroke ng'amazima stroke eno ejjira mu bubonero obw'enjawulo otandise okubeera nga tobitegeera bulungi okonfusingibwa confusion nga obwongo tebutereera weerabirabira buli kaseera akabonero ako okukubeera nga tutegeera bigenda mu maaso bulungi amazima akabonero kankunala akalaga nti stroke enetera okulumba ampuliza omulungi obunafu bw'omubiri nabwo busobola okujja nga buli kaseera owulira oli munafu ku makya lwaggulo ne mutonto ako kabonero kankunala akalaga nti stroke enetera okulumba omubiri kubanga obwongo obutuba tebukola bulungi nga bunafuiziddwa amazima wandibadde odduka n'ojja ne tukebera okutandika n'olunaku olwaleero ampuliza omulungi aj ajati teweereka buzibe eyo oyinza okuba nga obadde n'omulwadde nga yakubwa dda stroke oyinza okuba nga olina omulwadde yakubwa dda sukaali oyinza okuba nga obadde ne pressure ebbanga ddene jangu tukozese sisitimu zaffe ez'okugogola n'okuyonja omubiri ez'okulwanirira okulaba nga tutaasa obulamu nga bw'olina okwerwanako ng'akasa katono ka Iran ke naggambye tekatudde butuuzi nga Amerika ekalumbye nedda mu pulogulaamu eno entanda mwe tusinzidde okubeera ne tukuweereza tukumanyise nti tusobola okulwanirira ampuliza omulungi
6: kale kansoke nkole mu katono nnyo bwe nti ate tukyagenda mu maaso ne dokita
8: Mawulire ku mawulire.
9: Mawulire ku mawulire.
8: Ebyafaayo.
10: All day long.
8: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
10: Yo yo yo yo yo.
8: Bwino ku bwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe. Kinobe.
11: This your boy right here.
8: Umuzirandiga. Umuzirandiga. Yewunyisa. Yewunyisa.

0: is.
1: Oh, no, I can do Okurinyo Mwera Manyo. Go in Nana Kubangi Simu. Mwera Manyo, Mani. Oh, that bet was a Kugwira. Go in Nanetental Anat Ananetantal or Kube Simu. Atogenda kube simu ojaso kakuba simu tuchikugambe ngo kubye simu
0: hey.
1: Siku kuba siku chikugamba
0: naloko kube simu
1: no omala kuwa omala kuba simu na tukwata ntukubuza kibuzo cho tugenda chita kalipo hey. Kano kagenda kuba kalipo kenyini
0: yes kati awino kubanga utandikira okwete katika okubanga unakubwenchia osobola okubanga weta bamunte katekeni Naye nga nkujukiza nti ekyokunywa kyolina okubanga wekwata mubeera nalo olunaku nga lukedde kekaakubomuka olina okubafuna ngaofuna ku dduka erikuli okumpi supermarket ekuli okumpi okubanga oli muwanguzi baganika silverback wekali okubanga okeekwata ebirabo bingi ebirimu osobola okubanga ositukidde mu motoka kapiata empya nobanga ojewangulya pikipiki ogenda kubanga osobola okubanga ojewangulya ngaofunye ka silverback bakaakubom nga bagamba esimu smartphone naye mweri ensimbi enkalo ne TV oyinza okukakananga World Cup final omulabidde ku TV yo gagadde screen gagadde nga gyotadde mu ddiro lyo esimu gagadde nga jokwata abanunumi abantu lwa kunywa kachupa kakubumu kali niko 12 zo kakwata 12 zo kogende kudukeri kuliwa kumpi nesu makite kuliwa kumpi obagame njara kakubumu ata obo kasumuru dakisani kia kibira mula vechirabo uchie chirimu wenzo kwa kananga mnange ostukide ugwena mkiso kubangu wangula echirabo awono choino kubangu kula chichoka kwe kwata kakubumu nika silverback embere kina kubange kutambia dabru mwenje
1: akalipo tundo za tifuzoke tupageze semu ko tulabe nawe kasekende tugeze semu dachi kantono nyo kube simu kunoti musamfutano muenda kugambi omala kuba simu ni kubuze chibuze
0: yes
1: noti musamfutano muenda kumi nsambu muenda noti noti omala kasekende
0: alaka dikuwa gendo kubano wagendo kubano nasosi asoke didala
1: kasekende wakati soka
0: chibuza kwa uyagala chibuza nze chakaliko
1: kasoke nchi kubuza
0: na iba gato
1: una kubye simu kali pale femelo
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono Ali munaluwero ka Mpembogo.
1: Yes sir, Ali munaluwero ka Mpembogo.
2: Kombuza jesimai, mbuza jemai.
1: Kwa tulacho kubye simu.
2: Ati mbuza jemai.
1: Ati ke kwa ita kali pogo.
0: Ai mama nyati andu echimani.
1: Ati kera ntache cho manya kana kubuze ka Mpembogo sangwa mu district chi.
2: Endi mulirano awo mmanye ntegera.
1: Kale akalipo kakano. Mchisero inamwe miembe mukago todde mwe no sigazemeka.
2: Sikimani.
1: Tajimani. Katunako rencha tugenda kuwa atakuchiboko. Tugenda kuboneleza ku bantu. Tuagala mukubiwa simu omuye kaye kaye kaye kamukano akalipo. Asoko kube simu abero yo.
0: Ndinoga katukutera omuzinga. Gwenjuki nezisoka zikuyita mwao.
1: Njuchi nesikuluma aluma
0: kusinzira ngiri jona abo zemu
1: kwa wacho obo kube simu nga toma nyi chakola
0: tija kusinzira ngiri jona abo zemu tuja kusinzira utugayana yoyo asano kutangu ganjula muzinga kwenye njuchi so kwa tukutaganjule mkwezo hizi kwetu rozao zuri
1: oyo msonyi ye tuba itandika vitandike
0: na ye
1: chibuzo chibade chiti chibade chigamba chibuzo chibade chigamba singo obera ne kisero nga mulimu emiyembe mukaga notola mu emiyembe na osigaze emiyembe meka ka second osigaze emiyembe meka osigaze emiyembe meka
0: ngo todde mu emiyembe ne kisero kirimu emiyembe mukaga notola mu ina nge kisero kicho emiyembe mukaga jonna jiba jijo
1: kuba jonna jiba jijo osigaze emiyembe mukaga kuba jonna jiba jijo
0: Singoba dene chisero tibagenje chisero kya mumbejja akabitola mu miyembe
1: Singoba do ine chisero ngoli na mu miyembe mukaga no tola mu ina usigaze meka
0: Miye chisero
1: chicho Ero sigaza mukaga Awonga empizi itamu omuntu wawo
0: Kati lokutani kanula kule inchia bya nteka teka jitwagala okubanga tungira okugazia
1: no tubasunide ko tunachikola otwagala omukubi wasimu omuye kamu kalipo Awo abalala nga muninda mukutesa Atwa kutesa akubya mu kisero akubya mukalipo choda mukuba toda mukuba mukutesa olekera banno nabone bakola chi nabone batesa ne batesa kale
3: okutesa kuno kwikutesa mu etuli omukeze

0: Amu, abamu balonda mu bino ebiri point nti kusala kusiba ezaka mu mali awo ne balebera mu ka abamu abalala hijja abalanaga tezinnawera naye nga zatuukadda abalala naye okusinga okusala n'okusiba abantu balowooza waddenga nago ge gamu ku makubo agakulaga nti utya Allah naye balowooza bakola ebyo ebibiri baba bamaze kati omukyala n'abeerawo nga ganze n'ebikirira nze swala tempitako kanneesalira swala zange naye ng'omwami awaka yamufuula obulere tamwawula mu kumulengeza mu kukola ki oba
1: omwamiakawoowo mukamako kamusemukakyalina
0: kawoowo mukama
1: okimanyi nti waliyo amaka boogera nga abayomba
0: weebale nnyo
1: ani asinga omusajja bwaleeta kino kiruma kati omukazi n'aleeta ye tekirumira ddala omwami kati omwami n'aleeta ekikaabiza ddala omukyala kati ate n'aleeta ddala ekimuleeta ettima
0: nina omukyala yagenze n'aŋŋamba she kati nkubuulire omanyi aba baziika okumpi be babaleetera okululuma nze owange kasita nategeera nti bw'omuwala bula ataakola by'oyagala munnange
1: nga kyewaniramu
0: bulungi nnyo era bwe yewanye yayogedde ebigambo bye bwe yabimaliriza ne muga naye nsaba twogeremu mukwano ndi mukwano gwo twogeremu naga nti ashe kati nkubeera mumanyi ogenda kunzizaamu mpisa naye nazikola ebbanga naye gye nnakoma okukola empisa omusajja yanninnyako nanfootola gw'olaba oyo nga nkaaba ku makya n'olweggulu
1: kakati
0: kenazaala abaana bange babiri bwe batimbayina takyasobola kungoba kuba ayagala nnyo abaana twetwala nakedde mmusabula nze gw'olaba ansabula musabula ansabula musabula ansabula musabula
1: kati waliyo ne bano bakitute for granted ng'omukyala yayogerako n'atuuka waakola ki n'asigala kukulaba bulabi musajja gwe ekitiibwa tojja kifuna era ojja kuba wa wansi eri mukyala
0: weng'omukyala aligamba nti kati nasalawo
1: kubanga waliwo omwami nga ye ekigambo okuleka sente za mmere waka ajja tyayiiya mmanya nti buli lwonoosuula obuvunaanyizibwa ne banaakulaba ng'oyambadde empale
0: ne
1: bakuwa ebitiibwa onaakulaba
0: bbule
1: ife raavu yaffe eva mu kutulabirira na mu kutuwa awo erispekiti n'entegeka akatunda ng'amanyi nti ojja naye wano wenaabitegekanga nti omutima gwange gwagala katunda saagala kwerumya era sitiru nja kusigala nga nkulaba bbule onoŋamba ki okitegedde mugezeeko tugambe bugambi nti teziriiwo naye nga woba olina wetika obuvunaanyizibwa waliyo abaami nga bo bali okuva ku mande tamanyi mmere omukazi asente azijjawa alya buli taleka za ku meeza walekawo omutwalo ezo zijja kukola omwaka oba myezi mukaaga ng'omutwalo ogwo gwaba sikulekera wano sente bwagulayo akasawo ka kiro nga abiri ak'omuceere ogwo mwaka bulusagula wano omuceere sigula wano emmere sigula buwunga
0: kyenkugamba okiwulira kwe kutya katonda kati oyo okutya kwe katonda kuba kugenze mu bintu bya njawulo buli musajja yenna awuliriza mukwano gwange ng'oli ku Pearl of Africa kye bayita okufuna ekitiibwa mu maka ne Allah akuwa ow'ekitiibwa ye mukyala ye musajja ng'olaga obusajja awaka ku mukyala wo laga omukyala nti ebintu ebisinga ebizito omuyambako leka kuddira eri abaami bambi nga baafuna abakyala omanyi abakyala tuli banjawulo eriyo omukyala alina ekiduuka kye mwakeedi eriyo omukyala alina hardware yaye ku kyalo erina omukyala alina supermarket nga mwakola kati omukyala oyo omwami n'amwegomba n'amuwoowa agenda kuddira omwana w'abandi gw'aleese nga ye muto nga ye takola gwe gwatunuulidde olw'okuba eri ofuna ekyobwereere oli mwakkiriziganya buli mbeera yonna agikugondeza n'emitwalo ataano tigimwekubyampi kukuteekako mu nsawo otambule obeereko ng'omusajja aguze obuganzi ekitali kibi kwaba abakikola naye tunuulira ono atalina kyakola nga buvunaanyizibwa bwo kati ate abasajja abalala babatamwa butamwa naye nga yeyamuwasa yaalina okumukolera buli kimu omukyala bw'anaagaa nti mwami munange ebizigo byaweddewo naye bannange nkubulire guno omulembe omuteefeeko n'akazigo obuzigo n'okansaba kati mbuuzi onoonyumirwa ng'osangangawo ekizigo eky'emitwalo etaano ng'omukazi takola naye nga tomanyi gye yakijje
1: akati gwokyali awo waliwo omusajja nga awangadde n'omukyala naye nga nnika ya madaamu tagimanyi Bura akarega.
0: Nga akarega koyogede.
1: Takamanyi.
0: Yakoma bye yateka mu kesi nga agenda okumwanjula nabuza mwanya mpazi mu kesi mubamu
1: wali yaba ababifuna kati wali ono omujiji gwovu okwogerako asanze omukazi alina kiduka kya alina business ye.

Chukwimu Sam Katonyo Zemo Yenda Pearl FM, hekula alio mtu wa ulijo, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuhu, abauliza wa fabalunji, tubabu zako, mwabali kwe kumira ku Pearl FM, hekula alio mtu wa ulijo, program yivadi bitiamu parliament, egusebu maliku mpeo za Pearl. Omuzirambogo na magembe Joeli Yagi Manyagange ilangandi mzukulu wajaja Kaira Gajule atude mgulu. Program ya debita mparlament vila u okuvila dala olunaku oramande okutusa olunaku oroktano kuminemu kukuminemu chitundu tukuletida insongeze njaulu ezibasifude mparlament. Olunaku ura kubili inakuzo umwezi zili kuminanya umwezi ogomu sambu tulimu mwaka biri abiri mumkaga munange wenjogerera parliament w'olukiiko gwange olukulu lukyagendera ddala maaso era nga lutunuulira ensonga ez'enjawulo olunaku lubadde nno bize era nga bwe nabagambyeko olunaku olwegulo nti obukiiko bwa parliament bugenda kutuula leero butandike okakalabya emirimu gyabwo oluvannyuma lw'olunaku olwejjo okubuteekako ku order paper naye butasobola kutuula okubaako bye bakwasaganya kati nno olunaku olwaleero tulabye nga akakiiko ka parliament nengamba ngwiza kale ebimu ebirala bye tugenda okubanga tutunuulira mu programu yaffe ebibadde bitya mu parliament ensonga za eyali omubaka ow'e Butambala era nga yeyali ssentebe owakabondo kabaka ba parliament abava mu Buganda era nga yeyali ssentebe owakakiiko ka parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwomusolo kuyinza okuyita Park Central oba Public Accounts Committee Central. Nesonga endala nyingi zetugenda kubanga tutunulira ensonga y'eggaali y'omukka akabenje akagwawo sabiti ewedde ensonga eyo nayo ereeteddwa mu parliamenti njogere kindi kiki binjinji ebitunuuliddwa ebigenda maaso mu parliamenti tubona kubanga tubitunulira mu programu yaffe bibadde bitya mu parliamenti. Sekre seyo tugende bukulukulo ndoza njagala nkutandikira ddala okuvona kwa lutandi sepa kawetogerera wano wembatandikira mu committee mu plenary oba mu lutula lwa lero imbamba vuze speed tusoke tugende ko eri obukiiko bwa parliament obubadde busubira okutula onako lwa lero still butude na yenga buno bubadde lero open nga bukirizibwamu bannamawulire na wankubadde nti babadde tebalina ba witness bagenda otandika kola nabo oba abajulizi okuva mu bitongole bya government ebyenjawulo okusinziira ku alipota oba reports ziba zireetebwa okuva wasaabalizwa ebitabo bya government okutunuulira so no onakola leero tulabye nga akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu mu bitongole ebya government kuyinza okuyitako sase era nga kano kati saawa eno kakulibwa omubaka akikirira abantu be Kyaddondo East omukulu muwada nkunyingi munnange katudde ne kasisinkana ababaka abagenda kubanga batuula kakiikako bakilaka abavunaanyizibwa ku kakiikako ba officers bonna abavunaanyizibwa kakiikako okutema empenda butya bwe bagenda kubanga batambuza akakiiko biki bye balina okutunuulira bye bagenda okusookerako era nga mubaddemu n'omumyuka wa kakiiko munne munnakibiina ekya NUP bonna ba NUP era nga naye mubaka akiikirira abantu b'ekira municipality omukulu George Musisi abo batudde n'ababaka bonna okubaganya okwogera ku nsonga ez'enjawulo tugenda tandika tutya tugenda kwasaganya tutya ensonga ez'enjawulo ako nno bwe kawedde tulabye nga n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu mu gavumenti ez'ebitundu kuyinza okuyita PAC local government wa public accounts committee local government nga kano katunuulira emirimu mu gavumenti ez'ebitundu akakiiko kano kabadde kakwasaganya akakiiko kati omubaka owe mkono omukyala
Namboze biti namboze bachirekenga ya kalimi tambo na ko katudeni kasisinka na ababaka ba parliament na mbatano. Juki la kachiko katulaka ababaka na mbatano. So kataba sisinka nyona kurale ronga kwekuli bakila kaba komiti abavu nani zi wakukula research okuno onyeleza. Nga na mbatame mpenda abutia ibagendo tamuze mide mjino michibi bagendo kutunu ulira. Singa obo uze chibuzo nga witness azali yao mkozi wa government aine simbi zaabu uzibwa uinza mubu uzote angomu baka jukira intikati ababaka bapia bevanji soba aba inosoka oba isa isa muko okwe walokole nsobi wali jukira wokole nsobi oba wera bisange njogere na kuzino weri eri ba witness abo ababaze mu kachiko ojja kutuuka olumirizo oli oli mu bi mu basente za government nenga munange nebitabo biraga nti te okunonyereza kuchagenda maso sente ezo baine ngereje bazisasanyamu ngecha mazima gwe abakutte obubi ngubo oli awo tewekanyiza bulungi a reporter eyasabalizo bitabo bya government so ebyo webityo webitunuulidwa kusai di eyo kusaidi eyo ya kachiko akavunanizwa kukulondola emirimu mu government ezebitundu era kusinzira ku sentebe wako omuchala na namboze beti namboze bachireke ono agambye emirimu jabwe bagenda jitambuza bulungi eranga betegefu okusisinkana ba minister bano abajja abakalondebwa minister omubezi Justin Namere kosane minister omujuvu omukulu Baram Barugahare batunulire kunsonga batunulire intambula yemirimu mu government ezebitundu butyawe bagenda kubanga bazi kwasaganya ono no asabye babaka banne n'abagamba temutya temutya n'abalabye mwajukira akakiiko nga bwe nkugambye ababaka abapya bebanji kati abamu obedda bamutyane omutunulira maaso n'okwogera erinnyangu ulaba nuka bannange kati ona nayimirira atya ku fulo ya palamenti ababaka abayitirivu abali mu bitaano okwanja ensonga z'abalonzi be ono no abagambye temutya mubere free okubanga tuddemu mu parliament erinnya lyange linzo banga deno okusinga nze emyaka gyemaze mu parliament naye mu mirimu tuba kyekimu tuba omuntu omu so saagala mweraliikirire muddaawo ngambe aye kati ono honorable Namboze ate we Namboze kino ekibuzo abagambye tutuule tukwatire wamu era no ono ababuulidde empagi ttaano kwe bagenda okutambuliza emirimu gy'akakiiko okuli okubanga banga baino kulokunonyereza nga tebana bako kubuza bibuzo bino ba witness abanaletebwa abagambye mugenda sisinkana okusomozebwa okwenjawulo okuvira ddala eri abakungu okuva eri government abo benyini betugenda okubanga tukola kone twewale okubateeka ku nnyingo basingisa emisango nga tekinna basinga tuleka abakulu okunonyereza basoke bakulu okunonyereza fogwaffe gwa ku kulondola mirimu gitambula gitya kubasuza ebyebyobuli awo emirimu egiba gitambudde obubi ensimbi ze bakozesa obubi nga tuli wamu n'abakungu abo ab'enjawulo wabula ffe tetulina right oba tetulina ddembe lyonna kugamba nti mwenno mwakola kino mwakola kiri ogwo omusango oba obwo buyinza tetubulina mu ngeri emu abagambye bagenda sanga okusomozebwa okw'enjawulo mu mirimu gyabwe naye tebalina kulabankana tebalina kutya obuli bw'enguzi bugenda bulabikira nnyo mu kakiiko mu bukiiko obwa parliament ate n'ekyewuunyisa nga bo bennyini obukiiko obulina okukola ku nsonga ez'okulabanga balwanyisa obuli bw'enguzi obulabikira mu bitongole ebya gavumenti mwana tu abakungu bano abanoonyerezebwako ate bakwata ne bafuula akatambi mmwe abakulu oba babanoonyerezaako ababaka ku kakiiko kano ne babafuula okuba bali b'enguzi ng'ate era kituufu muba mujiridde bwe mubanga temwegendereza na nsonga ez'enjawulo ze mba muyina okutunuulira butya bwe muyinza okulya enguzi nga temumanyi nti babaliisizza enguzi bagenda kubayita ku bubaga obw'enjawulo
nga bumanyiti mutandise okunoonyereza ojja kusanga kawo osange ssentebe w'olukakiiko kale yene n'omukulu mu gavumenti ez'ebitundu nga muli enamunoonyerezaako asobola okuyita kabaga oba okutwalako auto sinakindi okwagala okugulira ekyo lunch okugulira amafuta n'okukolako omukwano ogw'enjawulo kumbe ye asetinga kiri nti akuzibya omumwa kati gwo oyo abakusisinkanye nga akoledde ebyo ekyamazima naawe kennyini oba otya omutunuuliza obwenyi ng'omuteeka ku nninga butya ensimbi bwezaalo bwe zaasaasaanyizibwa mu woofiisi ye kijja kitya okubanga gavumenti mu mbalira omwaka gw'ebyensimbi gavumenti ey'ebitundu baagiwa ssente weziti kyokka ate nemukomekereza nga woofiisi yammwe temuyingiza kino temukoze kino temukoze kino okulonda kw'abassentebe kutuuse nga mmwe gavumenti ez'ebitundu abali mu bukulembeze abalina okwasaganya eddimu lino mukoze bitya mujja kaluubirirwa abantu abo obatunulamu obalumiriza n'okukola omulimu omutuufu olw'okuba baamala dda obasensera okubeetooloola n'obusentesente bwe bujja okubawa omu kayinza okulaba nga ye kamukolera kanji amafuta ago ekyenkya ekyemisana kacyayi obaka upkeep omuntu ng'obo abagambye muweewale nnyo tusigale nga tulubimu ate era tukwataganire ddala bulungi abukiiko bubeerako ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo newe tuba tutandise okwasaganya emirimu mu bukiiko buno tetutunuulira bibiina era saagala ogambe nti nze sigenda tuula kakiiko ako olw'okuba munnakibiina kya NUP yaakatuddeko nno nze ni munnakibiina kya NRM era omusaayi gwange gwa yero ne ssentebe wange omukulembeze w'eggwanga lwe Kaguta Museveni akimanyi bulungi maama taata ani naani fenna omusaayi gwaffe olulyo lwonna lwa NRM tandika ntya okutuula kakiiko akakubiriza omuntu okuva mu kibiina kya NUP amugambye munna abagambye ebyo tebikola wano mu palamenti ebibiina byaffe tubibeeramu nga tuli mu bibiina wano tuba tuweereza abantu tuba tukola kituufu ekirina okukolebwa era gwe togaana kwogera nsonga ntuufu nga weekoma mu mainti olw'okuba nti gw'oli wa kibiina kino ate oli wa kibiina kirala nti ne bw'onoogyogera tajja giraba mu nsa aa temwekyeririra tukolere wamu ensonga z'obukiiko nyingi just leero batudde nga bo okuorientinga oba okwebangula okumanya waawe bagenda otandikira okwewala okukola ensobi mu maaso g'abantu ab'enjawulo tulabyeko nga n'akakiiko ak'ebyobulimi onakolwa leero kawaddeyo woofiisi era nga omukyala eyajjayo eyali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi ebbanga ddene eyajjayo omubaka omuyimbi Hilderman Honorable Irali Kiyaga kati ngono yateekebwa ebbali eyamuddira mu bigere Honorable Amelia Kyambadde Anne ono hakwasiddwa olunaku lwaleero woofiisi eyakakiiko akavunaanyizibwa ku byobulimi era ng'akakiiko kano kabadde kakulibwa omubaka Ruth kwali kakulibwa omukyala Luce era nga abadde amuddira mu bigere abadde omubaka omukyala owe Mubende omukyala Linda Auma, yes. Omuchala Linda Auma ya abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyobulimi era nga amyukibwa omuchala Hope Grania na kaziwe katinga saawa eno omuchala Amelia Kyambadde ye ssentebe wako nga ali wamu n'omubaka Derek ono nga ye Derek Orona ng'ono ye seye omwogezi wa kabondo k'ekibiina ekya NRM ebyo webityo webiri nengona agambye bagenda fuba okulaba nga abalimi abalunzi abavubi babamanyisa ku mabago agazze gayisibwa okubanga bagategeera kuba bayisa amabago abantu bano ne batagafuna muso bagenda fuba okulaba nga babaako kye bakola okulaba nga bategeera balwanirire n'ebintu ebijja ku butale ebitali birungi eddagala erifuuyira ebirime erifuuyira ebisolo n'ebintu ebirala era bannayuganda babakubiriza nti mwekubira enduulu togaana kubaako gw'ogamba ku kitundu kyo oyo abakuguzizza eddagala effu basobole okulaba nga eddagala ekyamu liggibwa
kukatale. Ensonga z'obukiiko tuzimaliriza nga bw'omanyi obudde bututwaliriza tunzikiriza tugende bukolokolo mu lutuula olwa paalamenti munnange obadde okimanyi nti olwo gavumenti esuubiza bannayuganda olunakulw'enkya egenda tubuulira wa eyali omubaka ow'ebutambala gy'ali mawulire malungi eri abo abaagala okugawulira naye nga olunaku olwaleero nga bw'omanyi nti olutuula lukubiriziddwa omubaka ow'emitooma era nga Honorable Thomas Tayebwa Bangirana ono yakubiriza olutuula era ng'ababaka bavaayo ne boogera ensonga ez'enjawulo kino na kiri era ng'okusinziira ku bigambo bya Honorable Thomas Tayebwa omanyi naye mubaka we Rukiga so kati Mitooma District so kati obanga omwogerako fine omwogerako nga speaker of parliament naye era teryafuuka speaker nga tumaze kubeera mubaka munnange nno gavumenti evuddeyo neegumya bannayuganda we basuubizza nga bw'egenda okubabuulira wa eyali omubaka owe Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi gy'ali olunaku olw'enkya onono okuvaayo okusuubiza n'okugumya bannayuganda kidiridde akulira oludda lwa gavumenti mu paalamenti omukulu Joel Ssenyonyi okuyimuka nga si musanyufu asituse n'akwata akazindaalo n'agamba sipiika ng'alaga obutali bumativu era no bano abatadde ku nninga nga yagala babannyonnyole bannayuganda famire y'omuntu ono n'abantu abalala abamuvunaanyizibwako Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi wajali kinajjukira nti Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi olunaku lwalira kuna yes onakulalira kuna sabiiti ewedde ono yateebwa kakalu ka kkooti ka bukadde 10 eziriwo era nawe wa bail nagenda mu bitundu mu kitundu kye gy'abadde akiikirira abantu be era gye yatuuka eyo nga bw'omanyi munnange bamwaniriza mwalaba embeera yonna eyaliwo n'ejjuma yagisalira ku masigidi yafaawo ekibibi Butambala ono we yali abiteddemu engatto okudda e Kampala nasanga emisanvu mukubo awo empigi era ne bamuyimiriza n'ajjibwa mu motoka ye n'ateekebwa mu motoka batamanya ngamba ne bamutwala okusinziira ku bigambo byakulira oludda lwa gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi agamba abatamanya ngamba bano baali bakutte emigemera wala era ne bamuteeka mu motoka ey'ekika kya drone naye nga ne gyebuli eno takubwangako kya mulubaale tebamanyi gy'ali famire ye temanyi gy'eri wabula beekanga bwekanzi ebifaananyi bye balaba ku mikutu ku mitimbagano egy'enjawulo ng'ono vulubani kigambo ky'ekituufu eky'Oluganda kyenyinza okukozesa kwegamba nga tanyuma kulaba nga ayina ebisago ayina ebiwundu emitu efaanako ng'ebyo okusinziira ku Honorable Joel Ssenyonyi nga asinziira ku bifaananyi efaananyi ndowooza namwe muze mubiraba byatandise okufuluma olunaku olw'eggulo ng'ono alaga nti akubiddwa bubi nnyo naye nga bagamba naffe tulaba birabe tetumanyi oba bituufu oba si bituufu gavumenti twagala mutubuulire omuntu waffe aliri ddawa mwe bennyini mukimanyi era ne ssemateeka w'eggwanga agamba nti omuntu yenna wabanga akwatiddwa olw'omusango ng'alina omusango gwazzizza alina okutwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa ate era omuntu ono alina okwatibwa nga ategedde naye omusango gwakoze nga ne famire ye ekitegeddeko oba bannamateeka be nga bategedde nti omuntu waffe bamukutte ali wano ate era alina emisango oba giti ne bwe giti gye yajja oba gye yazzizza so mukwanukula okuludda olwa gavumenti tulabyenga amyuka subhanallah amyuka saba minister owa Uganda owokubiri omukulu Dr. Crispus Kiyonga ono Walter ategeezezza nti olunaku olw'enkya mugume ababaka abagumizza n'abagamba bannayuganda mukkakkane honorables babaka bannange mugumiikirize kye mulina okumanya genda kuddayo olunaku olwaleero ate era olunaku olw'enkya paalamenti egenda kutuula olutuula lugenda kutuula siraba lwaki mweteeka ku pressure tetwagala otubuulire simanyi biki olunaku olw'enkya
nga gavumenti nze kenyini ngenda kujja wano imbabulire wa Honorable Kivumbi jali so munange ababaka ba parliament ekyo kibawadde kaseko nga bagamba ye at least atole nkya luli wala era wano tulabye nga amyuka speaker Timothy Tayebwa agamba tetuyina kye tuyinza kwongera ku nsonga eno tugumikirize olunaku olw'enkya tulabe ki ekigenda okubanga kiriwo tulinde hono mukulu Deputy Prime Minister w'okubiri kyatugambye kyonnaffe kye tuba tulinda naye munnange okunnyonnyola kuno tekumatiza alese ensonga eno omukulu Joel Ssennyonyi n'agamba kale tetuganye tuyina wano ani tuyina Attorney General wano tumulina tuyina omukulu Honorable wali wano twagala Honorable Deputy mukulu Attorney General saboleza wa government omukulu aveyo atunyonyole semateeka ayogera kuki ku muntu akwatiddwa munnange tugenze okulaba nga Attorney General saboleza wa government omukulu nga avaayo Honorable Sam ngavayo nganyonyola nti semateeka agamba nti omuntu yenna abagenda okwatibwa alina kusooka kutegeezebwako nti okwatiddwa ku musango bwe guti ne bwe guti ate omuntu oyo bw'abanga akwatibwa alina bannamateeka be balina okumanyako naye kennyini okumanya wa gy'atwalibwa Sitini semateeka w'eggwanga era agamba nti oyo yenna abakutte omuntu nga mukute mumenyi amukute nga omuntu oyo akwatiddwa tamanyi nsonga emukwasizza abantu be tekuli amanyi bo bennyini semateeka abavunaana era agamba bakwatibwe okusinziira ku bigambo bya Attorney General basoboleza wa gavumenti bw'agambye n'agamba abo bonna abalina Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi nabo bennyini beetaaga kukwatibwa kuba bamukutte mu bukyamu okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga nga bw'ayogera okusinziira ku bigambo bya Attorney General so munnange ababaka era olaba basigadde si bamativu naye nga tewali kyakola nga balina genda n'ekyo era agambye tetuina Honorable Sam Mayanja Dr. Madesa Chitadeko saboleza wa government Honorable Dr. Sam Mayanja abagumiza nabagamba tulinde omukulu Deputy Prime Minister kyatugambye omukulu Crispus Kiyonga tulinde na Korincha tufune ekyokuddibwamu naye nga nze okusinziira kusemateeka nga tutunuulira obuwayiro obw'enjawulo ekyo kye kiriwo mu bufunze n'abalina Honorable Kivumbi nabo balina okuleetebwa mu kkooti bavunaaniwe era munnange ensonga eyo yennyini abaka ba palamenti bakubaganya empawa nga bagamba kale byonna tubiwulidde byonna byonna ebyogeddwa Attorney General Honorable Dr. Sam Mayanja naye ekyebuuzibwa abo abamukutte ani anaabakwata embeera ne tujirekanga wetu weri tulindo na Korencha insha Allah tufune ekyokuddibwamu obuulyawo we bunaawungerera ojja kuba ng'otegedde wa mubakawo obe yali omubakawo oba mukwano gwo oba gwe ng'omulabanga munnayuganda Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi ojja kuba otegedde wa jali ensonga ezo nga tuzitadde ku bbali ate tutunuulire ensonga ez'akabenje akagali y'omuka akabaddewo sabit wedde munnange ensonga eno ereeteddwa mu parliament era nga ensonga eno ereeteddwa omubaka owe mukono south omukulu Maseruka bagamba munnange ye Honorable akyasinzeeyo obuto mu parliament luli yali honorebani yali honorable zake mu parliament ekumi n'emu ne kati Honorable Maseruka Robert yayogerwako ng'aliyo naye ate bwetunuulira ne Honorable Kedetani anyway mu miaka tuveeyo naye ono alese ensonga nga semumativu n'agamba njagala kumanya nsonga lwaki gavumenti ne gye buli eno tenabaako kuvaayo kyeyogera kyekolawo oluvannyuma lw'okubanga akabenje akaguddewo mu bitundu byaffe eby'emikono Katosi Road trailer
gali yomu katrain buya tomela ganye buya konye bus wako sita motuka yabademu abayizi vesomero ne bako sebwa nanyi nomuchara wananyi nesomero narugulamu obulamu chichi nechigendi la dala maso cheche tagiso kubanga chikolewa akabenjo kano kaba deo sabiti ya wede ngena kuzo mwezi kumi nene jebudi eno tetu inache tuwala vye tetu nalaba kwa ministry of nani zwa kusonga zebie ngudu ngeba kwa che yugela tuwa gala wabewo chikolebu abatekewo ebiziyiza abatekewo amateka gafuga engudo inga train emanya weitira ngwena wo mugoba webiduka ngomanya wawo ino kuitira atera nga amateka gengudo wekali watu agala wabewo na amateka amalala nga abagoba bebiduka ngo jeke echenyonyi kobe nyonyi kizewo ulira anti yatomereganye ne chiduka chawa ne chawansi na gamba tuwa gala wabe wa mateka nga buli muntu yenna agenda kurugudu, agenda kukubo nga mugoba wa chiduka chona nga sose, nga aliwo mu mateka sose bino mbunze na igira umotoka ya tata insobolo genda kurugudu tukoyo kulaba nga bula mbuwa bantu busana wakati mulaba abana atete chinagwa muzeno mulabye n'okulaba akabenje akabaddewo obubenje buzijabugwa abana b'amasomero bali mu budde obugenda muzituwa zaabwe okulambula tubenga tusuubira obubenje obwenjawulo jojuzi wanaotwala akabenje akagwa kali ka basi ya wa travel what abantu abasoba mu 15 bafa government tunalaba okikolebwa kikigenda mu maaso munange tulide nsongezo era tugenze okulaba nga speaker omukulu Timothy Tayebwa alagira akachiko aka parliament akavunanyizibwa ku nsonga ezengudo n'okuzimba okutunula nnyo okutaganjula amateeka agafuga ebingudo oba ekubye engudo okuddamu okugekenneenya wa we gakolera ensobi geetaaga okuddamu okumyumyulibwa oba okulaba nga ensonga eno etunuramu era bagambye bwe muna amala okulaba nga mumaze okwekenneenya n'okutaganjula obuwayiro amateeka ago gavumenti ge yateekawo ag'oku nguudo njagala muleete ripooti eyo etunuremu olwo tulabe gavumenti kiki kyezzaako ku nsonga eyo tetwagala kuddamu ate kulaba bubinjinji ebibadde palamenti nti wenviiriddeyo nga hawu ekyala ddala maaso noona kyaje eri naye nga na korencha okusisinkana akakiko akunanizwa kubyengudo n'okuzimba jukira inti nabagambye ko na korejo kirero rekabade kayino okuddamu na yera nga babade basubira na koralero okusisinkana minister avunanizwa kubyengudo omukulu Fred byamukama tasobodde kulabikako onaku oralero era akakiko tekatudde nenga yabade asubira okutunulwamu okusookera ddala mu kakiiko kano abeeko byatanya ebinaba byombuuziddwa okusinziira ku ssentebe w'akakiiko omukulu Honorable Mwine Mpaka ono agambye tasobodde kubaawo oba twebalamye bwebalami naye tekimumalira tujja kubanga tumufuna kati wuuyo n'ensonga ez'ebyenguudo obubenje buleeteddwa era bugwa mu doketi ye so talina watwewalira era tugenda kubanga tutandikira ku nsonga ez'enjawulo Prima program biba debiti ya mu parliament nange omuzirambogo na magembe joelia. Mkwano gwange sandi ya gadensu kewa no program buza imamu yegendo okudako. Nye njagalo kutegeza nga sinina maliliza. Nti Bamkare Enterprises Uganda Limited ya hadwe ya gagade.

0: Kumusa mkatonyeze mwenda
1: FM.
2: Ekula lyo muntu wabo.
1: Ekula lyo muntu wabo lijjo.
2: Owaye. Nayo ba mugambe. Neka neve mu muganda. Ngamba gu. Tukole nsobyo kutusa kalimiko. Nokajja ku 17 katonyeze mwenda Pal FM.
1: Kutegirebwa ukujikinenya wamu nokukigoberera gobuze imamu katitegere dini yo wiyongere kujitegera tegere byotasobora kumanya ibi bihodikire mu bucyamu wamu nokufune na murwa mu program buze imamu buri runako ukuva ku saa 11 n'ikitungu za kawungezi paka ku saa wemu esowe guro uku kusene ku sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program buze imamu ikuretedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kwa headquarters Z district opposite ni masjid nur
3: bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ene palo FM chikumu musambu katonyeze mwenda ekula liyomuntu wa bulijjo mwebala abantu agala kuwa katonda ndoza nebetuli wa soviete mugenda kutusonywa kwa mtu goya gade kuwa katonda atenga katonda tavuddeo Abdulhamid Kizito Msenza alandage manya gange ndi nemkade ofe Sheikh Abdulkarim mugendera Imam waliri kumbasila Abubakari kakuma atenga mtoyu fuwa Jamaat Shisha and Umura kutuli na ye mu program Boza Imam tuweba zaba nanga wateka kebi zindalo Volta Electricals waliri chile kabila mkwanu webali dale chintuwe chuchokola ochifuna mwe mpela kubanga mantu kwa naba jamambi newa uliriza bibuzo newa ulirize dini yawe ate mkweba zanyo na dalaba bataliba silamu abombeba za mweba lenyo mweba lide dalaba ganda ba paulo wababera wachimbimi wana kembewa za ne mujia ne mulirize bibuzo ne mulirize bibuzo ya chuche mko la chirungi nyo so tubagala nyo mkwano tubagala nyo wababera kwa programu ino nadala temwe nadala bataliba silamu ujia ne mulirize bibuzo nawe ichibali bakulimba wabache bali wabulira mbuchamu vaunga nawe chiteleziza abatuza ko programu eno bebakadde baffe saba Allah basimi aba SH Family Hardware Wakiso mukwano botuka boti ewakiso kwata kukubeligenda ku headquarters za district opposite masjid nur awe nyine hajaru na semujo jaberira woddala wali ebizimbisibwa bei rahisi atenga byo birungi nnyo ebya plumbing ebiri mu bungi bobo twala cement moja wa mtu ya ku site amabati agabuli kikacho gonawe gali chain links sengenge tanka byonna webili nenga ebifaliso balisaze nye bei omusubuzi gendo subule ebifaliso ejo kubanga kulika magoba manji ate gwe wa masomero aba hotels na mu msagugo weguli ku SH Family Hardware Wakiso ekirungi bakukiriza okugula nawo account otegeko sende mpola mpaka nono tukiriza ekiroto kyo kankwesi mu manye bisingawo eri 0754 34 54 oba 0700 34 54 54 SH Family Hardware Wakiso nga bulijjo tutandika n'akanyomero ak'ebintu bye tugayalirira nga birimu empeera nyingi nnyo ate oluusi ne tukola ebirala naye nga mpeera temuli oluusi ofunamu na musango kale kansobe mukadde wange abalamuseeko tugende mu maaso n'akanyomero ako inshaallah
4: bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd walunja batuliriza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ulufanya lokutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nokusala ku kiti wa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigamba kino njagala kidde eri omukyala omufumbo obo yenna omukyala ayolekedde okubanga afumbirwa okusoka mchara yenna buliola banga omukubazadde babao obabombi gawe bali ngabombi subiri abiribali nyo mumwana ono gofumbirwa oba gogenda okufumbirwa ngakwegamba bamwetaaga esaawa yonna kimanye nti omwana ono oba bbaawo bazadde be balina kye bamulengeramu oba balina kye bamulabamu ekirungi ekibagasa okwawukana ku baana abasigaddewo nekiba nga kitegeeza nga ggwe omukyala yamba ku bbaawo tofuuka nsonga emukyayisa bazadde be wabula ba omuntu agezaako okulaba nga ate omwagazisa nnyo abazadde abo omuyambeko mukwongera okuyisa obulungi abazadde abo nkakasa nti bw'anaaba abayisiza bulungi ne bava mu nsi nga bamativu basiimu bo bagenda kuvaawo bwombiriri bagenda mukulekera omwami ne bana bamukulekedde biivini subhanahu wataala allah agenda kukugabirira mwami oyo abaana abagenda okuyisa obulungi era abagenda okubanga babaawo wonna woba obeetaagidde naye nga kyava kugwa omukyala engeri gye wayambamu ki gye wayambamu bbaawo mu kuyisa obulungi abaki abazadde nabwe kityo tugamba nti ba mwana muwala ow'ekikolo osige ebirungi tujakkeera olunaku lumu okungula enkya okungule ebibala olunaku lw'enkya ekigambo kino tukyogedde nga nasiha liwekiilla tukubiriza abakyala okuba abantu abayamba ku babba baabwe mu kuyisa obulungi bazadde baabwe so si kuba nti baawo akuwuliramu ekigambo kyetutera okuwulira ku bakyala bamu ti okusanga
3: nyazaala wange lwakiri nsanga amalaala
4: la hawla wala quwwata butya nga bakyogera ku maama wo okira nga bakyogera ku maama wo bakyogera ku kitaawo
3: oyinza okutadda okulya kyaggu
4: kati bannaye tube abantu abayambako mu kuyisa obulungi abazadde ebibasanyusa tebiba bingi nnyo ayitibwa omuzadde ebimusanyusa tebiba bingi omukolera akantu katono nnyo naawulira nga omukoledde ebisembayo okuba ebirungi tuyise bulungi bemuyita bannazaala bammwe mubayise bulungi mubakolera obulungi inshaallahu taala kijja kuba nga kyongera okubayamba n'ekyokubiri n'abaami nabo tubakubiriza muyambe ku bakyala bammwe okuba nga baba n'enkolagana ne bamaama bammwe muyambe ku bakyala bammwe okuba n'enkolagana ennungi
3: ne bakadde
4: bafa batuzaala buli lw'onaaba nga toyambye ku mukyala wo ojja kufundikira ng'otaddewo olukonko lw'amaanyi nnyo ate oleme kufuna na baraka waliwo sheekh omu yali asomesa naga nti oyinza n'okukola ekyewunyisa maama onoogula ekirabu n'okitwala naye ng'okitutte mu linnya lya mukyala wo n'omuwala wo tagulidde egomesi yiyo naye nga gwogiguze n'ofuna ekirabo ekirala n'okitwala nogaa nti naye noomanye nga muwala wo yakuweereza kino ozimbewo embeera y'okuba nti mukyala wo akolagana naani naawe tekigaana kuba nti ate okikyusa nti maama akuweerezaayo akagundi kaako maama akuweerezaayo akagundi kaako osobola okugamba babe nga bakola ki bakwatagana kubanga ebiseera ebisinga ekitera okuleeta embiranye wakati awo maama ne naani ne mwana muwala
3: abaanaye abaamuyita muwalawe
4: muwalawe ekitera okuleeta obuzibu maama aba alina engeri gy'ayagalamu omwana we ye omwana takula kiraba kati ate omukyala kyatamanyi ti osigala okyali mwana yadde oli myaka emeka mu maaso ga maama wo kati ayagala kuwulya kantu konna kakukosa kantu konna kakunakuwaza Ehuli ruaka ulida aganti yomwa ruacha yiso mwana wange bwatyo. Kati abata chikoze mutima mubi.
3: Bambi abala ba baby we.
4: Ha, kati nawe era chija kutokako kubana babo. Chiraba kati nzo butachiraba kati. Naye kubana babo nawo lichiraba anti omuchala anyigiriza abana bo. Kati mubiona tugamba anti omuchala yamba ku mwami.
3: Yes.
4: No mwami na yayambe ku muchala. Subulo kubanga temusa ombera ya kutula Luganda na dala olukwatagana n'abasatte. Wabarakallahu fiku.
3: Fika barakallahu. Niyo tuyanza nyo tuyanza ege. Kili zansu ukei ulwalira nami. Mbuze muko kubintu yendaba anti waluwe vitatambula bulungi mwose muno. Abantu bano aba kubanga kati waluwe abavubuka bemmanyi wano. Banjiko. Ngomulimu gwabwe mubali emmere mubawerera abaana mubapangisa amayumba nga bo baliwo kunoonyeza bagagga bawala obali mukamusajja tekimutwatako ye kasibanga amanyi omugagga ono nti ayagala nno bafaanana bwe bati oba ayagala bumuserebende oba ayagala kusize weti ye yajja namukweraga ti ha waliwo emaali yiino tebwereza sente nginoonyako simu abantu bano bano ababeera nga bebayunga wakati w'omwami n'omukyala obwono nefubeerewo balamulwa batya bo
4: bakayungiriza
3: abakayungirizaabo
4: bakayungirizi omuntu nga yafuula nga okugwe mulimu gwe wallahi ala khatar aliku mbeera ya bulabe nnyo kubanga okubanga gwe kayungirize mukujemera Allah tabaraka wa taala kigambo kyabulabe walu aya mu Qur'ani Allah tabaraka wa taala yatugamba nti wa amma man bakhira wastaghna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra omuntu yenna nga tubivuddeko ebikulembedde nagamba nti omuntu yenna ng'akodowadde yegaggawaza alimbisiza ejjana Allah agamba nti tugenda mwanguyiriza obuzibu tugenda mwanguyiriza obuzibu abannyonnyoze baali bagamba nti obuzibu wano bwagenda okwanguyiriza

0: obulamu bujja kuba buzibu. Fasan yassiruhu. Kati Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti wama yughni anhu maluhu idha taradda. Tegenda kugasa, tegenda kuyambe mali yonna bwolituuka kaseera kali ako kubanga ozikiridde. Tegenda kugasa, tegenda kuyamba. Naam, obifunamu sente, obifunamu bingi nnyo, naye enkomeri ya byonna ogenda kufundikira otya. Ogenda kufundikira otya.
1: Sara mbere.
0: Kiraba. Obwezire erimu ku mazambi, amazambi amanene kumpi agaddirira bw'ova ku shiriki. Bw'ova ku shiriki. N'okutta ezzambi eridde obwezi. Gegamu ku mazambi agayitibwa gakanganga. Okitaba? Kyona nti mu Qur'an Allah tabaraka wataala agamba nti mu Qur'an nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa la yazinun. Bila yogera ku mikwano gye. Yagamba nti tebasaba birala byonna. Ekyokubitaba abatemu. Ekyokusatu wala yazinun. Mikwano gyange tebakola ki? Tebenda. Tebakikola. Wala yazinun. Waman yafalu dhalika. Oye nawe kanatanda nakola ekyo. Waman yafalu dhalika yalqa athama. Ajja kusanga emisango gye nga gimulinze yawma alqiyama. Si ekyo kyokka ayingizibwa omuliro. Sofa yalqa atham yudha'afu lahu al'adhab. Tugenda kubisamu bibonerezo bi yudha'afu lahu al'adhab yawm al-qiyama wa yakhludu fihi muhana. Agenda kuba amolu biranga munyome ftaina chitiwa taina chitiwa twanti umwenzi tawa na chitiwa la fi dunya wala fi al-akhir. Mu dunya tawa na chitiwa ni kunkome tawa na chitiwa. Yadulia sigala yekaza, ayogera kino, ayogera kiri, naye toliba na kitiibwa kyonna, toyina nsa. Kakati, gwe ayunga abantu okubanga bagenda mu bwononefu. Olw'okuba bakuwaddeyo 5,000, n'omulyako 5,000, n'omulyako ki, piki by'olya. Abali mulimu okufaanana bwe batibatya Allah tabaraka wa ta'ala benenye. Kubanga gwe woli oyanguyiriza abantu okukola haram. Yes. Gw'oliwo kayungiriza agatta abantu ku haram. La hawla wala quwwata illa billah. Oba oli mu khasara fi dunya wal akhira. Kati kikola kibi nnyo bwebanga eriyo abakikola bateekeddwa okubanga beddako basabe Allah tabaraka wa ta'ala basonyiwe.
1: Allahumma amin. Kakati nakibuzo kya kinayagadde nnyo abantu ekikyasinze kati okukosa ennyo naddala umumanyi tuleeta oluusi bibuuzo bino nga biri nnyo abantu bano abasinga okwekizya gureetinga okujubisajubisa naddala oba byabufuzi ng'ebyo omuntu najja nayogera ekintu ona era kukola bwoti bwabo bali batya oluusi nayogera ekintu ate olinaddayo nasafalinga nnyo abantu be ne basigala nga bakaaba abakyala oluusi bakutte basigadde tebalina abayamba abaana tebasoma tebalya nolwoka oluusi oyagala mawulire naabo abali awo bakuwaane
0: abasaakiriza abantu abakola okukuma abantu omuliro okubanga bakola ebintu ebitakkirizibwa nabo balina omusango era bagenda kuba bavunaanwa ku lunaku lw'enkomerero gw'okusendasenda omuntu muntu n'omupika najjula atandikoze ekintu
1: nakikola
0: olw'okubanga gw'okoze eki
1: omupise
0: bitera okubaawo sheikhe nga bw'okireese olina agamba nti nkuteeredde waaga ataano bw'oyenda ku muntu oyo

0: Okay, bajita pale FM chikumi mu musavu kamza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijumbe baza yonaje musinzirugere masino kubanga muuliriza radio eno nze muzukuru wa jeje buda kayongo hakim ajikamya wali wano akikiride kibine kiri mbuyinza okundwa kotade no mubaka wa mukono eyo mu maserengeta omukuru maseruka Robert akikiride kibina echa National Unity Platform Wetu kidulu na kurwale runga egwanga ligena maso nukubanga liete gekera okulonda basente beno kujuzamu ebibulamu oboli yao ebifu ebitendu wa gena maso nukubanga bijuzibu okulonda kwa bachara nebila lebigwa mko elio ninaje nabadeyo saidize wakiso waluo ulutula uluatu dejo nga waluwe yesimbi okubwa sente becho kanga jesimbi sijasula na agamba wasi jemba densula luachi kumulundi gulimu alimu ndonze nga vaisi atenga jemba densula ila nakati jensula abaka wa parlamenti babadde balajana abagala kudda mu byalo nabo balonde okumutendera gw'obwa ssentebe newankubadde nti twa since parlamenti na ulide balungamya nga baganedda temuddayo mu byalo musigale eno gyemusula gyemba mu kubira akadulu kamwe n'ebirala ebigwa mu kkowero ngenda kutandikira wa ajikamya vunainzi wabumbaka wa parlamenti wandibadde ki na dala kukulonda basente bibano ye responsibility yeriwa oboli yao mchisera chino
1: mbonga sinda wa kugenda kwa hicho wali wichiva echeto badeko imabega kwa wali
0: eche South Africa
1: eche South Africa wala babantu wafaba wali mawanga wali mawanga amarala batu ukeyo ni wali inga batali da Uganda Olugero luli ne lutu ukirira nti awe mukidde bunyoro gatalidda wa
0: gatalidda kushika
1: oba uli abibogera nenga tumanyi teka teka ya nseyo chenche inzo kubazinga kone mbanga mwino kudde wa mwe yombadde mwogerera mafuku ule lulu icho mwegendirize nga nya abantu b'ensi yaffe okutuuka eyo ne mwogere bitagwana nga n'omukulembeze w'omwami ono Maseruka kwali byayokera Mwinzo kere nchani wa mutika ni wa mkomi yao intiba wa ni wa msula hawa. Ni wa mutika ni wa msula hawa intiba. Ni wangati, ichene inasha mwechi icho. Mwe munama ya cha mchikolera. Ngeza sabu, ngeza si gambo, ngambo mtu enu. Na ye chenja karo gama, titube ere nga mu. Wali wama wanga mama mikayongu. Nga, mbewa vera niso nga egudeo mwusi. Obo opposition, Obuli kusaidia government kamwe neba kolachi
0: eba kwatako
1: twachira bako wano Israeli yali agalo kulumba Palestine nema ne Lebanon nashi nawa no abolu do luvuganya government ngabe basingo kuita akokola government shiandi koze ne wano no labo omuntu nga avumirira ekintu ekinzo okugasa ne muganda we olukubanga ali ko opposition yayi nakuwakanya so tuberenga ko Nyebi tuye tugamba chino katu chikwasize wamu. Nema Maseruka abadde yogera wano ku bantu. Zinalaba ko mu kisanja kiri ekiwedde. Abakulembeze ba National Unity Platform nga bakulembeddwa Nassif yali Wakiso. So yali yesimbye okubeera mubaka.
0: Najja.
1: Nga bagenze e Kyankwanzi. Era bamala ebbanga. Nga ba loop ba councillors. Kakati kitegeeza nti e Kyankwanzi tebagobayo muntu wa kifaananyi kirala. Buli muntu yendaba mwembulisi nga kasoga nti ogenze kuyiga bakukiriza nga baba nopo ojukira oli wa mauli tiwa bauli laba National Unity Platform wabageni Kyankwanzi
0: baba ko bali bakansala bakansala na bauli
1: bakansala bauli na abamu ko bali na ba Kampala district abana na biwa kiso abana ba okugamba kiri ekifo tendekero lya bya bufuzo lya kifo ekiro bimyo by'abantu
0: Batrainer, bote bachu tebachu sibwamu. Abatendeka abantu bote bachu sibwamu Kyankwanzi.
1: Tebachu sizamu.
0: Tebachu sibwamu.
1: Okusome abasomesa. Nti bole bati. Kugambye nti tuwogende Kyankwanzi. Abasomolo abakusomesa. Tali omu babiri basatu bana. Ati tebajja kugamba muntu nti gwenga woli wa NRM gwedda wali watali we NRM dawali. Mwenda babasomesa kimu. Naye bw'otwala ekyo ekisinga obulungi ky'owuliramu linga kikola kikikwatako n'ogenda nakyo. kwanga masomesa ayo butali anguzi waliwo omuntu w'ekibiina kyonna wanayagala okulya enguzi nebagamba nti okulya enguzi kibi era kya bulabe eri mwenna kati gwe bwoba ovuddeyo kale ne bwoba okutemu ekyo kiba kina kituyamba bwoboze mu society ng'ovudde ekyankwanzi ekyokubiri ekyankwanzi sikomera era togendeyo nga bakusalidde nti ojja kumala emyaka 10 bw'otegimalako tovaayo ne bw'ogenda ekyankwanzi olwaliro enkyakumakyusa avunayo nga njagala kuddayo Kampala
0: bwagana
1: ate waliwo n'omulala izo gazi sijja kugendayo wangeze nga nkomye wano waliwo omukyala omubaka wa paalamenti wa NRM yatuuka ekyankwanzi n'alaba nga embeerayo sitajagala teyavaayo ku olwo onamumanyi waseruka weyo masindi teyavaayo bamugamba nti oboyagala obatyagala olina kubeera wano nekyo njagala kusaba bannanga batuwuliriza tulemenga kuwakanya buli kimu abantu abajja ku ludda lwa Nuupu bajja ng'abaze okutuwabula ku ebyo bitulaba nsi naye so si kuwakanya buli kimu ekirungi n'ekibi kuwakanya nga nzira ku bukiiko bw'ebyalo
0: yes
1: bano badde batukolereyo etteeka oba analireeta nga private members bill agambye nti omuntu yenna atalonderwa mu kitundu atalondera mu kitundu omwo nga talina ku polling station kwagwa mu kitundu nga bw'olaba bagambye nti buli kyalo kirina polling station nga gwe bw'oba ogenze kwesimbawo oteekwa okuba nga olina polling station wo na w'ovootingira w'oteeka tiiki yo obutafaanana kubanga nze ndaba nti omubaka wa paalamenti kikulu nnyo okusingako ku chairman w'ekyalo kikulu nnyo kubanga n'omusala afuna munene w'ekyalo tafuna naye waliwo omubaka gwenzijukira wano yeesimbawo juzi wano nuno n'agenda n'azinirayo amazina nga talina vooti yako nga talina vooti ye kati yeekubako kalulu naye nga yagenda ne yeesimbawo okuluti ekintu ng'ekyo nga teweeronde nakulonde tulondirawo ne bakujyemu naayina ne bakujya ekikyusa ne bakutwala ekalangala mbu bakulonde nga nayo teweero tolina vooti ekyo kyabulabe nyo mukyusa amateeka ebyo ebibatwaza mu paalamenti mukyusa amateeka olidde nti chairman w'ekyalo nga bwagambibwa nti alina kubanga alondirawo n'omubaka mukitegedde ekyokubiri chairman w'ekyalo kyemwagalako ku mulundi guno abaddeko tadda kyandibadde takomawo oba winaremu oba waaki bafuuse ekyeneena bafuuse ekizibu egyo batukulemberedde emyaka 8
0: baveeko
1: tulonde abapya mwe masoka bwabanga okayanira okulonda pulezidenti ataliwa awa uganda yona lwaki ku kyalo kiwano okkiriza ono amazeeko emyaka 8 era akomewo akufuge nga yasayininga endagaano ebbiri yayingira mu babbi b'ettaka yakkirizaganya n'abagula ettaka ne babagoba buli kimu lwaki okkiriza 8 years agende abalabamu ate ameezi egy'emyaka 8 ogiraba waliwo abagimazeeko naye nga kiyamalako 17 giri egyasooka nga yakamalawo emyaka 25 awo ku bululuumu waali awo bamuyita swale tebamwenda yakamala kubaerosa emyaka 38 bamulonda 1987 nakati akyali chairman
0: wa kibiina ki
1: winaremu naye nakati akyayagala ku bino be mbanjogera saagala kuga nti olukuba ndi wa NRM sisobola sisiteekwa kwogera kituufu ntekwa okwogera kugambye nti chairman wa LC1 ateekwa okubanga ku kiseera kyo nekitugenda okulonda takomawo ekyokubiri twagala kulonda muntu nga asusiza ku myaka egy'ekintu ekikulu above 40 naye bano bagala kutuyitira obulenzi obuto kubanga bannuufu obugenda busansagalira ku kyalo bwayagala okuleeta tekamanyi bantu tekalina wekasula tekakola ki kubanga bamuleeta nti abavubuka abasinga obungi abali wano bajja musimba mu mugongo ng'okola ekyo bw'otosobola nakuzza mu kyama nti owange ewaka wange mukyala wange ampisa bubi jangu ogenda otutuuze ng'oleetawo 19 bebaleese bano babalonze ye mukono balinga 4 bonna bajaayo babasunsudde eyiwa abanulu bebalonze
0: mubamaseruka
1: balonze nabafulaga babakwasiza ne fulaga no
0: bana bato
1: ba myaka 17 n'ekitundu
0: mwatidde
1: 18 ginawe
0: mwatidde
1: ekiri mu nsi bannange demokulasi yange kale kwegamba
0: ajikale mwatiddemu
1: ne woba toli wakutya abagenda okulonda bafaanaganya agenda okulonda yeesimbyewo obwongo kakati bote babuwulira nti aa onajja tukulembera bulu aa ye munnaabwe gwe bavugana ye boda gwe bana